0: But pa hanggang unang bahagi ng 2027. Pero ngayon pa lang anila, mabuting umpisahan na ang pagiging wais sa paggamit ng tubig.
1: Kayang gawin naman ng lahat. Yung I think yung mag-recycle ng tubig, ya, pwede naman. Halimbawa po, yung mga pinaglabahan, kung hindi naman delikado yung paggagamitan, halimbawa paglinis po ng atin pong mga bakod na bakuran, siguro we start educating everyone na gumamit talaga ng baso sa pag tayo po ay magsisipilyo, mga ganun po. Those are practical ways.
0: Ang mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water, tiniyak na may iba pa silang pagkukunan ng tubig bukod sa Angat Dam. Kabilang sa mga ito ang Laguna Lake at ang Wawa Antipolo Water System. Samantala, ipinakita naman ng Department of Social Welfare and Development kung paano nalilinis ng isang portable filter ang maruming tubig na pwedeng magamit sakaling makaranas ng kakulangan ng supply nito.
2: Magkakaroon tayo ng mga barangay installations or later on pwede na lang namin ibigay ang kit sila na mag-install sa mga tahanan nila.
0: Sa huli, sa paraan pa rin ang pagkonsumo ng bawat individual, pamilya at komunidad makikita kung epektibo ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa wais at responsableng paggamit ng tubig.
3: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
4: OPM Spy, diba?
5: More music!
4: Here you go! Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is the Nook Pinoy.
3: Sumampa na sa 63 pesos ang palitan ng dolyar ngayong Webes, October 15. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagbukas sa trading ang piso sa halagang 62.83 bago nagsara ngayong hapon sa 63.06. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan. Isa sa pangunahing dahilan ng paghina ng piso ay ang patuloy na pressure sa gitna ng malakas na dolyar sa pandaigdigang pamilihan. Bagamat pabor o makikinabang dito ang pamilya ng mga OFW, maaari din itong makain agad. Kung mas bibilis naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa lokal na merkado dahil sa paghina ng piso. Pinatawan po ng Philippine Competition Commission ng kabuang multa na abot sa mahigit 1.7 billion pesos ang 6 na kumpanya at kanilang mga opisyal matapos mapatunayang nagkasala sa pagpapatakbo ng Onion Cartel sa bansa. Ayon sa PCC, napatunayan na ang mga sangkot ay nagkasundo sa isang illegal na market allocation scheme sa importasyon, cold storage at wholesale distribution ng pula at dilaw na sibuyas mula 2020 hanggang 2021. Ito umano ang dahilan kung bakit biglang sumipa at umabot sa 700 hanggang 800 pesos ang kada kilo ng presyo ng sibuyas noong 2022. Bukod sa multa, pinagbawalan din ng Department of Agriculture ang mga nasabing kumpanya na lumahok sa mga susunod na onion importation. Nakikipag-ugnayan na ang PCC sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng mga kriminal na kaso laban sa mga responsableng opisyal.
4: Isang politiko umano mula sa katimugang bahagi ng bansa ang financier sa likod ng drug cargo na naharang sa Laos at patungo sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulot. Ayon kay Kalulot, lumabas sa kanilang investigasyon na ang politiko ang nagbigay ng pondo sa chartered flight ng kontrabando. Tumanggi na magbigay pa ng dagdag na detalye si Kalulot kaugnay sa sinasabing politiko. Nauna nang iniugnay ng PIDEA ang na-intercept na droga sa sindikato ng droga na nag-ooperate naman sa Pilipinas.